0: ug ayaw sigig kaon daghang tapis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabayaran dyo't sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? At, muinom, marigarilyo, magdruga.
1: Kadagan.
0: Nga, mas taas pa dyo'n ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'n makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer na dyo'n di ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh,
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX500 o MITC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
1: Ana, kuha na dyan yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Waka kapsula, matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX500.
2: DTX500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Herbal products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center ni Motang Inin sa Stow B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Mesa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
7: Yan, salamat may buntag mga ka K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment kada buntag. Nasariyan ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag nindo na to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa itong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan. Labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyo ka na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Para sa K5 Rewind karungan lawa, Hunyo 15, apan tuig 1945, June 15, 1945, mga 81 anyos nang milabay, si kaning senador Miriam Defensor Santiago na tao dito sa siyudad sa Iloilo, June 15, 1945, sa pamilya Defensor, nga matod pa usaka, buhay na pamilya sa Iloilo, ang iyang amahan nini, si Benjamin Defensor, usaka ni kabugado, o trial judge, o iyang inahan nga si Dimpa Palma, usaka locally prominent o inila, nga educator o maestra. Matod pa si Miriam Defensor nagsugod sa eskwela sa kindergarten diya sa Lincoln School nga gitawag kini sa ulahi Lincoln College o usa kini ka pribado nga sa din iyang inahan nga si Dimpa usa ka din sa maong tungaan og samtang nag-eskwela si Miriam diya sa Lincoln School iyang inahan nakaaway sa school president og miresign og dinina si Miriam ibalhin dito sa public school sa La Paz Public Elementary School og dito gitapos iyang duha na lamang ka tuig sa elementarya. Matod pa kini si Miriam Defensor sa batang edad mahilig na kini basa o kung adunay siya time muadto kini siya sa downtown sa Iloilo o muadto sa Osaka United States Information Service USIS nga library o dito mulingkod o mugbasa sa mga libro nga iyang makitaan o dugang pa sa iyang pagkabata o sa batang edad adunay siya kakulba masadiin unsa ka ha sa ulahing panahon mahurot na niya basa ang mga libro o kini wana siya mabasa magunsa na lamang siya hinana siya kahimasa gayo si Miriam Defensor o mao ka na iyang dakong kulba sa kinabuhi sa batang edad o samtang ana siya sa La Paz Elementary school sa grade 5 o grade 6, nahimo kini siyang student editor sa elementary school newspaper. Unya pagka high school niya dito sa Iloilo National High School atong 1957, nahimo na pud siyang school editor sa newspaper. Gikan sa first year hangtod sa fourth year, uyang ipildi ang tanang mga mi-apply sa pagka school editor sa mao newspaper. Ug gikuptan kiniya sa sulod sa upat ka tuig bilang school editor. Unya pagka 1961, sa edad nga 16 anyos, si Miriam Defensor misulod sa University of the Philippines Iloilo Campus, UP Visayas. Ug din siya nagkuha og kurso nga pre-law nga sa dinyang amahan. Mi-advise gayud kaniya nga magkuha siya og abogasiya ug matud pa niya samtang nagkuha siya og political science nga kurso. Mingon si Miriam Defensor kini makaulaw tungod sa kasayon nga kurso ug gihuman kiniya sa sulod lamang sa tulo ka tuig para ang habilin nga usa ka tuig iyang i-dedicate pagtuon og literature kay tungod mo na una niyang hilig ang pagbasa sa nakalalaay mga literatures. Ug pagka 1965 mi-graduate siya pagka magna cum laude. Sa iyang pagkuha kurso sa abogasiya dinhi na misulod siya sa University of the Philippines dito sa UP College of Law sa Quezon City ug samtang nagkuha siya og abogasiya kadawat kini siya og usa ka trophy gikan sa pagdebate o debate team gikan gayod ni kaning presidente Ferdinand Marcos usa ka gold trophy ug nahimo usab siyang editor-in-chief sa UP's Law Register. Dugang pa si Miriam Defensor nahimo usab siyang core sponsor sa UP Reserve Officer Training Corps atong tuig 1968 ug 1969 ug nakadaog usab siya og Vincent's Achievement Awards of Leadership ug usa ana sa mga journalist sa maong tungaan. Gitawag kini si Miriam Defensor og Supergirl at the UP campus ug sa tuig 1969 migradoro kini siya sa pag-abogasiya sa UP College of Law. Mitaliwan si Miriam Defensor Santiago atong September 29, 2016, edad lang mga 71 anyos. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kapiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Rita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Nawan ana makaugana sa kama?
12: Masinug.
11: May diabetes ka?
12: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adlay powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
12: Ug antioxidant.
11: Nga gigan sa palaya.
12: Ug de-sugared sugar cane.
11: Mga organic compounds.
12: Nga effective.
11: Batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanami gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
9: mapalit sa mga butika.
12: Mighty C,
9: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsikila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C!
9: Ang alkaline, ga vitamin C!
12: Sa mga butika.
11: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
12: Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics, nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
11: Mag Clinicas, 4Biotics,
12: adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa inyong kasuki butika.
12: Extend
11: Food Superman for Men.
16: O si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
18: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
17: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
19: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
20: Foro de los Pueblos.
21: 15 minutos, milabay sa tak ng alas 8. Oras natin ka na ito sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, gyud mga suking tigpaminaw mo ni ato ang dapat mupukaw sa kabuntagon. Ha? Huh? DTX Coffee Mix, ay gyud mo kalimot DTX Coffee Mix.
20: Foro de los Pueblos.
21: Sydney Lapinig Luyas, good morning. Buntag, Edie Munti, alto tagadog. Boss Edie, morning dia. Ha? Good morning, Sir Bern. Og sa imong partner. Ha? Mabuntag dia si Boss Edie Tagalog. Wa pa, Sir Bernie. Ha? Og mapato kay Napay Kilakaw. Good morning, attorney. Kaning national candidate, more on popularity man good. Labi na og artista nga sikat. Dako jud chance mo daog. Mao lagi na siya mo nang akong giingon ba? Usbo na nato ang atuang kuan unta. Mga Pilipino. Ha? Usbon na nato ba ang ato ang style Kay magsige ra lagi tagpili aning mga tawhana pareha aning mga galingkod ron. Nga pamulitika ra og pangurakot ra ang nahibal-an. Wa good tay padulngan niini. Mao ra man gini magbalik-balik ra man ang isyu. Ha? Kan anang diha ta pwede ta magsugod din na grabe na magud ni rampant na magud ning corruption ron pero diha ta magsugod sa tanan nga mga tawo nga nadawit sa corruption ayaw na mugbutar. Ha? Kung kana diha ta magsugod nga wala nay makabalik nga kurakot sa pwesto nga bisan pag nihatag sa dako kayo wa gyapon ibutar ang tawo kay kabalo ang tawo nga kurakot siya inig makadaog siya iharga po ng bawion. Ha? Kana kung diha ta magsugod niya di nakadaog ning mga kurakot mahinay-hinay gud ning usob ang nasod pero kung magpabili ning inani niya mas magka worst pa kay mas magkadako pa ang binayranay sa eleksyon ha so mas magkadako na pod ang ilang corruption wa na gud tay chance nga mausab ang Pilipinas.
20: Foro de los Pueblos.
21: Aritas lang ini sigutanan. Ha? May kalambigitan ni ining nahitabo nga linog mga suking tigpaminaw. Matod pa no sa ato ang mga nas Feebox no naasa mamoni sila ga monitor ni ini. Nakatabang daw kuno nga nakuha-kuhaan ang mga biktima sa linog dito sa Sarangani ug sa Davao del Sur. Tungod kuno sa mga sa successful kuno nga ginahimo sa kaning mga disaster preparedness og mga drills. Ha? Nakatabang kuno dako kay wala kuno ni panic ang mga tawo. Makatawa po naman taning P-box. Inyo ra gyung layang ipagwapo ang administrasyon nga naagigihimo nga malikayan. Ah, pasalamat lagi ta. Nga nahitabo to, alas 7 pasado ang mga estudyante wa pa sa sulod sa eskwelahan. Wala pa pod nagsugod ang opisina. Ha? Pamaagi tos Ginoo, pasalamat ta. Motoy na imong hinungdan nganong gamay ang nakuha or ang nabiktima. Ha? Unsa ko nakatabang tong mga drills ko nakatabang ba gyud to? Para ninyo. Nasunod ba gyud tong mga ginahimo nga drills nga duck, cover, and hold. Unsa to? Mo ba na siya? Duck, cover, and hold. Makita niyo nga pagkahugno-hugno na, wala na nga duck, cover, and hold. Dinalaganay naman. Ha? So good, good lagi. Tadi magod na malikayan, gay. Naanamang good na kita. Daghan mang yung tag-bulkan diri. Daghan po tag-mga trenches diri sa itong mga kadagatan. So, naanagyod na, nga prone gyud ta sa given na na, nga naagod tay linog din he, agianan pag yung tag-bagyo. Okay man ang mga disaster preparedness ng mga drills, okay man na para pa reminder. Pero ang pinaka-importante gyud, kanang atong pagpangandam sa gobyerno sa mga contingency plan kung mahitabo ning maong mga sakuna.
20: Foro de los Pueblos.
21: Ang litan, pag istrikto sa mga area nga dili pwede tukuran, pag regulate sa gitas-on sa mga building, ah? Pag siguro nga dili substandard ang mga gipangtukod, kay kun imong lantawon, tong nahitabo, gatapad na nindwa ka building, ang usay, grabe pagkahugno, ang usay, wa na tarog. But ipasabot, katong usa, substandard kayo to. Ay, ano mang gisugtan nga ito, kudna. Ano walang may klaro nga mga pag-inspeksyon ni Ana. O siyempre, pagkaigo na ang response. Ha? Ang response, unsa man ta kaandam. Naabay mga kahimanan ang ato mga local government unit, kay muma na sila inaadin ha. Ha? Ginamonitor ba na sa gobyerno nasyonal or gitabangan ba na sa gobyerno nasyonal nga ang kada local government unit ha? Mahimong equip, andam sila og naa manggali sa kuna, naa sila'y mga magamit? Ha? Base bag manghulam pa sa silingan ba? kay problema? Igo tagbagyo, pagdaghanang mga kahoy ng malabag dalan, dugay kayong makuha. Nga naman, kaya nang hulam pa sa silingan. Kaya wala man tayo ato.
20: Furo de los Pueblos.
21: Ano niya, manghinambog katabang tong drill. Kay gamay ra ang nahimong biktima. Gamay sa inyong mata. Kasi katabang tong drill. Drill, drill ninyo nga. Ana, linya, linya, di matarantar, buhot. Matarantar, pagka-action, ganyan uyog-uyog talaga na, yun ang ganyan itong mga bata, itong mga maestro magsingit, apa, apa, ayog, ayog, bangon! O niya, kaya ang ilahang gipunduhan po, nahugno man po ng atop. Ha? Pero okay naman ha, no, dili man ta against ana, nga mag-drill mo din na okay man ha, pero, ay, ing na nga mo, ito'y hinungdan nga nung gamay rang biktima. Gamay rang biktima, kaya wapa sila kasulod sa classroom.
20: Furo de los Pueblos.
21: Wapay tawo sa opisina, kay alas 7 papasado, wapay alas 8. Namang galing gamay pa. Ha? Ang jalibe, wapa po doon ito kayo customer. Ha? Oo. Really, kayo maingon nga, naka-ready ko no, kaya nako ni mga drills. Ay, ambot sa kandi nga may bang.
20: Furo de los Pueblos.
21: Ha? Ay, namig patuoha. Always, go back. Balik na mag-iapon ta. Andam ba ang atong mga local government unit? Equipped ba? Ognay disaster? Identified naman na sa Tibok Pilipinas kung asa mga mangigo, gipangandaman na ba na? Wala, usay tulod-tuluranay na ning LGU sa lungsod, sa city, sa province, ug nasyonal. Usay tulod-tuluranay. Hmm? Di man ang ato ng kuan? Kanang save lives? Retrieval dagway. Hmm? Oh, ang ato mga pagpangandam, tingali para ras pag-retrieve. Ugnay mga malunod diha. Anay, mga matabunan diha. Pag ingon nga, para nga maluwas ang kinabuhi, nga wala untay mamatay. Oh? Parehas mga pagpangandam, mas ubang nasod ba? Amerika? Kabalo sila, agianan sila o mga cycle, mga grabe nga typhoon, no? Mga cyclones, unsa nang term nila na. Ilang mga balay to, slalom si Utah. Kay mga uklab man ang ilang mga atop, no? So naa sila yung mga bunker. Ang inana nga pagpangandam, sa ato, naa? Eh, wala. Na ay mga sakuna wala na ta wa pagod tay lulong ago. Ha, wa pa gutom gyud ang makita nato pagkanay mga inana. SOS
20: Furo de los Pueblos.
21: Ha, kinaigo na sa sakuna wa pay malungag. Oh, kay ang panginabuhi kada adlaw naman pod manginad pang ang sweldo pang good for one day raman po. Murag isang kahig, isang tuka ba? So, dili siya katrabaho tungod sa sakuna, napa siya makaon. Wala. Ha? Wala. So, problema kayo. Diba? Wala tayong mga pagpangandam. Ngayon, ana, ay ambot lang. No? Importante yun unta ng... Murag yun, balik ta. Nga kanang ibutang nato sa pwesto ba? Kanang bright food kamay. Nang kabalo po musulbad sa problema. Ha? Dili kay ang ginahuna-huna ang sige ang pangwarta. Dili ang sige ang ginahuna-huna unsaon nga muburot ang bulsa. Daghan gyud mga nahumlos na bukid paglinog sa ginsan. Quick response gyud moy angayan palambuon. No? Gikang Espiridion Dulido. Manay akong giingon. Ang readiness ba? Ha? Equipped ba? Tristan Wyeth Gulay na minaw po ba? Buntag. Naabay magamit? Usahay ang problema sa dilatar. Kaya ka namang ano? Manghulang pasilingan. Wala day siya iya. Parihas na sa katong biblical nga istorya ba? Nagahulat sila sa groom. Oh? Ang uba nakapangandam o lana sa ilahang mga lampara. Huh? Ang uban wala. Kahulat-hulat ra. Igo pag-abot sa groom, Katong uban, mangayo atong naay, nainaandam. O di man po ito manghatag, kaya mahurot mong iya ha. Hindi sila mapalit sa mis tindahan. Ah, pagbalik nila, sirado na. Di na sila kasulod. Unsa may, kung ano, implikasyon, ana? Mangandam? Ha? Tingin na hanglang mangandam. Kabalo na tanga, gianan ta og mga bagyo, gianan ta og mga linog, no? Labi na in CRO, kanang mga fault line din ha. Ha? Ngayon ni Agis Piguan, igugin mo, kamo dapat nangandam na ang gobyerno na anay mga contingency plan, mahitabo ni ana. Ay, usahay tulutuluran na, sige na mong gaaway sa pamulitika, wa mo nangandam. Wa, good tayo padulungan ni ini. Ha? O na siya nga, importante DTX Copy Mix. Ha? Lamig sa DTX Copy Mix. 27 metros malamig sa tag ng alas 8 mo. Balik ko, human lamang nini.
0: Puro de los Pueblos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh Air, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soak, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo tangini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Panhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasa gini sa Balangwan Building, sa Sanusa Street, Barangay Size, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
23: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
24: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
28: Ang DTX 500 na.
27: Ang DTX 500.
28: Adunay powerful extracts.
27: Yung phytochemicals.
28: Ug anti oxidant
27: nga gigan sa palaya
28: ug the sugared sugar cane
27: mga organic compound
28: nga epektibo
27: batok sa sakit nga diabetes.
28: DTX 500
27: sa mga butika.
29: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability ug epektibong local targeting nga importante alang alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodili sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka-magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part.

0: Clinicas, Probiotic, 545, Probiotic, gamot-tamang sa pagbalik sa nindot at digestion. Sa Clinicas, Probiotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas, Probiotic, adlaw-adlaw, balik sa inyong kasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. As t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. As advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House. Luxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out as advertising for posters, invitations, cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, grass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City. Three Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
7: Foro de los Pueblos.
8: 35 minutos na labay sa tak ng alas 8. Kini sa gihapon yung kubos galagad sa kahanginan. Ka K5, Attorney Ronel Canoneng nakarita, X500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, og Spore Bio, DTX Deep Halobos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Morning sa ato nga mga suking tigpaminaw diha sa may San Antonio area og sa may Balili, Valencia. Na always gyud na silang naminaw nato. Always gyud nga naminaw. Morning diha ni kuan. Diha ni Ronilyn Castillo Baldado. Naminaw perme sa atong pagpanag-uban-uban. Litas laing hisgutanan mga suking tigpaminaw.
7: Foro de los Pueblos.
8: Morning ni Ma'am Joy Fry, ha? Ipagin ko kalugar o buntag, ma'am. Kaya busy-busy, pero ako nagtugon si Dundun. Kung kanus ako pwede makig kung ano mo makig istorya, may kalambigitan anang imong problema.
7: Foro de los Pueblos.
8: Kanang mga KSS diha, morning, ha? Mayong buntag ninyo din, ha? Sa tanan nga mga kananan, ha? Mga karindirya din, ha? Nga naminaw, no? Mayong buntag ninyo, mayong pagpaminaw. Aritas lang yung hisgutanan, hisgut ko gagani, ha? May kalambigitan ni ining nahitabo gihapong linog dito sa Sarangani o Davao del Sur. Ang nahitabo karon, nabantayan sa mga residente nga nilayo na kaayo ang hunasan. Pagland ko nila, no, palinag yung layo at kaayo kanang hunas nila, baling layuan ni isbog og naas mga 200 metros. No? O niya, kung halimbawa, mo taob, layo ragyod po gihapon. No?

kay matod pa sa Feebooks, ha? Naa sa mga 200 meters ang giisbog sa hunasan, buti pasabot ang shoreline may layo pag-ayo. Kay ang tubig may ubos og 2 meters. Ha? So may ubos ang tubig og 2 meters. Sayon ka ang kuan? Ang tubig ni ubos og 2 meters. Kuyawan pud ning uban, syempre nga. Ano man ning niubos, marabag mga og sa mga kinaraan pa ba mga tilimadon ba? Kaya na delikado dagay ni no kay base og kuan. Pero matud pa sa Feebox, tungod na sa paglihok sa Cotabato Trench, ang nahitabo, di ba, na ay movement sa kuan, na ay movement sa ilalom sa dagat. So ang nahitabo, dili nga ang tubig na sulod sa bangag. Ay, mingin nga ni unaukal, unya ni sulod ang tubig mo nang ni kuan. Dili. Tungod ni move siya ang trench, no? So ni saka example, bato man na, di ba? Kanang mga kanang trench bato man na. Ni move siya murag ni saka ba? Ni saka siya og taas. So ang implication ni ana kung ni saka siya og taas, bot ipasabot i-push niya ang tubig dito sa laing area. Diba? So, ang area kung asa ni saka ang trench, ha? Mo-action dito siya gubas kay ma-push up man ang tubig. Unya mo, add to man na sa area kung asa mo bu. Mo-kuna na siya nga sa area dapit sa ubang part sa Sarangani o sa Davao Occidental, may saka po ang tubig. O ni kuyaw. Ha? Nay area nga ni ubos, ha? Kay murag ni action siya gmala kay siyempre dili na mo punduhan sa tubig kay ni saka ang trend sa lalom, no, taas-taas kuday ang gisaka, no? Kay ang tubig ni us-us gud og mga 2 meters, no? So mo nang ang shoreline, ha? Nilayo pod pag-ayo. Napod sa mga 200 meters. Kay nawala man ang mga 2 meters nga gitas-on sa tubig. Ha? Pero matod pa nila, ni Balin ra daw ko, no? Ha? Sa ubang coastline sa Sarangani o sa Davao Occidental. Foro de los Pueblos! Wala man po tayo nakit, ano, nga nag-vlog diri dapit ang area, nga niingon po sila nga nangalumos na sila dito. Puro kuyaw ni, no? May example, kanang dira sa mua sa area sa Ahong, kung Mosaka, o mga 2 meters, ubay-ubay gud ang malunod. Ubay-ubay nga balay ang malunod sa tubig. Hmm? Apil dagig akong payag. Ha? Pero og mo ubos pod og mga 2 meters ang tubig, porting layuan na pag-ayo ang hunasan. Katong mga corals manggawas na to, makapanginhas na ta ani. Ha? Makapanginhas na ta. Pero bitaw, kana siya, mo na siya yung mga giingon ba? Nga yahan na siya sa kinaiyahan. No? Sainan ka o taas kayo ng hunasan. No? Pabor po ito sa mga naas at gapuyos na plig baybay. Atong area nga taas na kayong hunasan. Bisay na ka 200 metros. Ha? Ang ubay-ubay kag makuhaan na nga mga kuan. Nga mga lamang dagat. No? Pero katupong area nga ni push upod ang tubig, tungod sa paglihok nining maong trench, ubay-ubay pod na mga tanom tingali nila ang nangalumos pod. Ha? Tungod ni ini. So, matod pa ayer kayo, matod pa sa kuan. Feebox ayer kayo mo kabalaka ana kay no, gasige pa man pod og aftershocks basig mabalik ra na siya sa naandan, no? Nga kanang ni push up din ha nga area tungod sa paglihok sa trench, no? Ni Moraba gihatod dito ni action nagtaas din ang area, so ang katong area nga naubusan dito ni paingon ang tubig base og sa siging aftershocks lang balik sa original niya nga posisyon base og mabalik ra pod ang normal na sitwasyon. Foro de los Pueblos. Ingon ang Vivox ay ra kayo mo kakuan, no?
ayara kaayo mo og kabalaka ni ana kay kung sa inyong area ni Us-Us naapoy area nga ni Saka. May unta no, kung naay mga muus-us na naapoy mo Saka sa ato ron ang presyo, sige mga us-us. El ni Boy Ferolino, good morning sir, Attorney Ronel watching here sa Bulibulihan, Mabinay Proctress. Oy, morning niyo dias may Mabinay ha. Sa tanang mga barangay dias Mabinay no. So ilabi na Bulibulihan, ha, silingan sa poblasyon, ha, sa mga taga poblasyon din ha nga naminaw. Ah, morning ninyong horot diha sa may lungsod sa Mabinay. Puro de los Pueblos. So, ay ra mo kaayo sa mga taga kuan din ha. Sa Rangani ug Davao del Sur nga nilayo ang inyong kuan. O pahimusli ninyo na ron ay inyong bukaan ang mga kural sa panginhas mo taman diha na nagdaghang gawas shell diha. Ala panguha mo diha shell. Inya sa mga area pod nga na lumos, ay ra kaayo mo ka problema kay maulian ra unya na, no? Kung mabalik na sa normal, sa sige paghihapon nga lihok sa mga aftershock. Puro de los Pueblos. Ano yung mga importante, di ba? Kaya sa ato mga lugar, no? Ilabi na sa mga gapuyo sa kuan, delikado ba yan na? Musaka og 2 metros ang tubig des inyuhang baybayon, no? Katong kuan, katong area nga nawala ang tubig, malipa ito, pero katong area nga ni Saka pug 2 metros lang tubig, ay kuyaw punto. Ha? Kuyaw punto. Ubay-ubay nga mga balay sa daplig baybay ana ang maabot na gyud sa tubig. Mayra og ready sila nakakuan ning ilaha, no? Na sila'y napay exist ang gitason sa ilahang haligi. Pero og wala na, ay lumos. Manigiingon nga lumos gyud. Wa tay mahimo, di ba Glen Elbinya? Mayo pagpaminaw dai niya dinis may bakong ha ni Mayor Lenin Alviola ug ni Vice Mayor Joy ni adtong nakalabayng semana successful ang ilang distribution sa mga school supplies no para sa tanang eskwelahan diha sa may lungsod sa Baku. Onya gasugod na pod ang ato nga traffic lights no diha sa may Bakong area. Onya akong gi sa mo istorya no ni sa mga engineers nato din ha ug sa DPWH. Butangan na siyag signboard ilabi na kanang muliko sa tuo ba. No, sa mga naminaw karon nga naa dira nga tigagi sa Bakong sa traffic lights nato. Actually automatic na siya basta wala ra untay signboard. Kung muliko ka sa tuo, no, pananglitan diri ka sa kuan. Diri ka sa Balensya. Hindi man ka muliko sa tuo. Gikan ka sa Tumaguete, muliko ka sa Balensya. Pwede ra gyud ka nga modiretso bisan og red, no? Mo na nga kamupod nga naga muliko mo diri paingon sa Bakong, ayaw mo plaster diri sa right side. No? Dira ra mo stunga kay muliko man mo. Diri man pud mo moabong. So dili pud makaliko diretso nang kuan. Pero murag karong adlaw butangan na nagpolis diha para nga matudloan ang atong mga motorista. No? So kung red signal, pwede ra ka mo right turn actually ana. Wala ra yung signboard, pwede ra kang mo right turn diretso, diretso ra kag liko. Pero with care, kung balinglita na ay mga gapadulong, no, four lanes naman na siyang mga karsada, diri ra ka sa daplin mo liko, hinahinay ra ka, para nga dili na makahunong sa traffic. So ang mga muliko sa wala, sa tunga, yun mo, ayaw mo diri sa daplin po sa tuo. Mga gahay po mo ulo po. Ha? Di pa po mo kabalo, mo balabag po mo. Ha? So the same po, nagsubay na ka sa dalan nga Bakong Balensya. Pag abot po nimo dito sa crossing, ana na po ilayang nga na diversion, ang mga muliko sa tuo, liko na mo diretso sa tuo, balag red. Munang kung ikaw mo diretso ka, ayaw pundo sa tuo, sa tunga ka, kay mo diretso man ka. Diba? Para nga ang mga muliko sa tuo, makalusot. The same po sa San Miguel Dapit nga area.
Kung muliko ka sa tuo, bisag red signal na siya. Kung muliko ka sa tuo, pwede ra kang muliko hinay-hinay, no? Pero di man tanan naminaw nato, akong gihangyo, no? Ang DP, ningon sila nga okay, gaandam na sila. Butangan gyud nila signboard nga kuan ra ka turn right on red signal with care. Oh? So, ana ba? Bisag red signal, basta mo turn right ra ka, pwede ra gyud kang muliko, hinay-hinay ra, no? Kay ang uban mo abong, no? Ang uban di kabalo, bisan pwede rang muliko, muhunong, no? Ay kasabot ra pud ta ana. Pero bason og makat-on ang atong mga motorista dihan dapit nga moagi, no? Daghan man pong nalipay din ha nga gibutangan na nag traffic lights kay actually mabuntag og mahapon, especially mahapon, traffic na gyud din ha unya. Og walay naka-assign nga police, no? Or traffic aid ba, maglisod ang traffic, no? Pero wala pa na siya kuan ha, no? Wala pa na dihay CCTV, bulutangan pa na siya CCTV para nga mamonitor gyud nato sa lungsod. Unya napod unya yung mga police, pero ayaw mo pabuyag lagi, no? Ayaw mo pabuyag. Kung muliko mo sa tuo, tuo mo. Kung moderecho mo, ayaw mo balabag sa tuo. Ayaw mo balabag sa tuo, no? Kana actually kuan kayo na ideal kayo na nga mga gipamutang ng traffic lights nga area kay crossing gid na siya, no, nga lisod ba kusog bangod kay siyempre dagko na kay dalan highway unya ug walay traffic lights, dili gid dili mo minor, dili mo hunong, delikado ang disgrasya. Ubay-ubay naman gud pud sa bakong ang record, no, sa ato mga nga disgrasya din ha, no? So pasalamat ang uban po, ila pong i-compare. May ingon po sila nga, may paning bakong, kay naanay traffic light. Ang Dumaguete ko, no, wala pa. Actually, naanay may traffic light sa Dumaguete, to ara dapit sa Bantayan. Pero actually, ang maayo girunta nga butang ng traffic lights, kining Highway Valencia, Highway Dari sa Palinpinon, kaning Naibida Royal, Highway Dari sa Kamanhak, kaning, mamagod na siya, siging naay magbanggaanay nga crossing, no? O kato pong diversion sa paingon sa kuan, kato bang paliko, paingon padritso sa Sibulan o paliko po sa diversion. Bisa ka nga mga area, butangan ninyo nag-traffic lights, DPWH, no? Kinahanglan mo po na nilang i-turn over sa local government. Wapa na ninyo gibadjitan, no? Ba po mong hinaya ka ayon ng Tagasikan District? Ang third district na butangan naman lagi. Hmm? Oh. Okay, importante na siya. Kay nga naman, makatabang na siya sa daloy sa trapiko. Furo de los Pueblos. Ubay-ubay pa, no, og mga development nga atong nagi paabot diha mismo sa may lungsod sa Bakong, mga Suking Tigpaminaw, especially pod sa mga pagpangandam para sa atong airport construction sa sunod tuig, no? Ay ra kayo minyog dali-dali aan ang construction kay dili na control sa nato kay ang bidding, no, although sa national, pero kinahanglan pag-approval sa Korea. Ang proseso, ilaha nga mga corporations dito mo submit diri og mga requirements sa atoa, i-bid sa atoa, nya ipa-approve sa ilaha ra pud, no? So dili pwede nga makalusot nga naay lusot maka-appeal sa bidding nga dili Koreano nga korporasyon. Oh. So taas kayo ang ilahang proseso unya daghan kay mga requirements, stricto kayo sila. So mao na siya nga ang role sa Pilipinas, no, mao man ang pagpreparar sa yuta nga iandam na nga tukuran, no. So kahinahinay na unya puhon-puhon, no, tingali og dili madararon tuig next year January. Dito na may mag-opisina gyud sa airport site, no, ang PMO. Kaya mo man ay mga gipangandaman, no. So dito na gyud na staff house para sa mga engineers unya para na gyud nga ma-monitor gyud ang clearing operation para sa airport. Ay ang itong himuon ana din ha. Alaron manggod ng airport site gyud, no. So ang mga dalan nga ga-cross din ha, tingali dili sana mo abungan. Kung wala, kung clearing pa, wala pa jud kasugod ang construction, pero ihinay-hinay nagre-route, no, ang mga mangagi kay maapektuhan man gyud ang mga babaw nga area, ang sa Timbaw, ang sa Buntod,
oh, ang kalangag, no, igo mo gid kay ng kalangag, duldul, no, mo man ay mga area nga maigo gid dito sa babaw nya irirot na ng dalan din ha, no. So nihinay na og trabaho nya ato pong gihangyo, no, ang mga kon, actually wala man kay taga problema, pipila lang man ka mga landowners din ha, nga dili kasabot sa appraisal, nga laihan yun nilang padugangan, yun sa mampun na di, mampun na mo na madugangan. Ha, kay di man po kami nag-appraise, no? Sa national man po ang nag-appraise ni Ana. No? O niya, muna siya giingon nga ato lang dadun sa korte. No? Pero laihan ko nga makasabot mo nga nanataroy bagong balaod, no? Sa road right of way. No? Dili nakaayo lisod sa gobyerno nga gamiton ang yuta bisan pag pribado. Kaya na may balaod. Oh? Og wala gid pod moy mahimo. Gamiton gid na sa gobyerno bisag unsaon ninyo pugong, di gid ninyo na mapugngahan. Kay ang gobyerno mo gamit man gyud basta para sa public use nya airport man na. So kamong mga landowners, no, murag tulo man tingali na ka landowners din ha, wa mapod ko dire ito mas laing nasod ha, so di pod sila kapaminaw. Tingali ilang mga abogado, no, naa na tay ginatawag ron nga Arrow Act, no, gi-accelerate na ang pag-acquire sa mga road right of way para sa mga government project, mas paspas, mas dali, oh, o niya dili mapugngan, no, kay kana ra bagong assess value maoray i-deposito 100% sa assess value, baler bagong gamayaran ng assess value sa mga yuta, especially agricultural, i-depositohan sa korte dayon mangayo ra og writ of possession, no? So makasunod na, makasugod na ang proyekto sa gobyerno, ongoing ra ang kaso, wa pa mo gibayran gigamit ng inyong yuta. Kana sa mga dili makig-negotiate, no, sa presyo nga gi-appraise. Ah, malikon ha. Kami sa opisina sa PMO, dili mami kabuot sa presyo, no? Gitasar na nadaan sa appraiser, no? So, wala na mi mahimo niya. Karon na ibag-o sa bagong balaod, wala na po'y appraiser. Scheduled market value na. Ang mutasar sa presyo ang nasyonal, no? Gikan sa local kaning ato ang assessor's office sa province kay lungsod man ta, ipa-approve na sa region o sa national. Ang sa atoa sa province sa scheduled market value, di pa ready, no, ma-ready daw kuno sa August ingon sa ato ang provincial assessor. So kung naana pud na siya, wala na i-appraisal, diretso hanay na, no, basta gobyerno ang mogamit, ang scheduled market value kada barangay na, dili na parehaan ang appraisal nga kung duol og dalan dako, kung gamay, ana, adili na. Kung unsa inyong location, maunay value nga palit sa gobyerno. Mauna na siya. So, mga gapagahi din ha, sa mga na-government project, pakig-negotiate lang yun mo, kay kung dili, makuha ang inyong yuta sa ubos pag yun nga presyo, tungod ni ining bagong balaon. Sa ingin, 26 minutos, malabay sa tang ng lasot, so wala na ko'y igong panahon. Salamat kaayo sa inyong pagsunod. Ha? Ay, asa palong man.

0: 이 학원 프로그라마 아기나 밤이 나와 샜다나
1: 아난 자켓 더보강 벌써서 K5 뉴스 FM 세통 스테이션 마니저가 K5 Bernie Cabusao 세통 에리아 마니저 메이어 Pev Ubanyan Aligan sa Santa Catalina Siyempre sa ato ang CEO President Duc Ramil Mabanato Speakers Lawak Abo Dwayne o JC ng DTX Coffee Mix King Yan lang yung kumas ngalagad sa kahanginan K5. Attorney Ronel, kanunin ka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Biox, 4 Biotics, di palubos para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Kalibo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM

0: Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno kumpleto kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug MyTC isip mga antioxidants ug immune system booster.
4: Nag-gym pod baya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats ug mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta ug pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palalakit lawas,
4: no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
3: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. time pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
0: DTX 500.
2: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Kada isi siya mag-raise window. So, una permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, himsog na ang akong lawas.
0: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga kamakit. Iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto niini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataasa di ay, no?
4: Brag kwan ba, usa ka bawal nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
4: Mauraon ta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir JP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: kondisyon,
4: wala
3: ano?
4: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up. Og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir JP. Usa pa da Sir JP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
3: Unya Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
4: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula, aron dili madamid sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system, aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobrang atambok.
3: Oh.
4: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon o gamay na. Ang ilang liptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sir JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
9: DTX 500!
10: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw, sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika,
0: kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
3: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
12: D3 Bio.
11: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigiban ninyog inom ang inyohang D3 Bio. Hinautunta gisigin ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? Insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura pud di ay nagtrack nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar sentral. Ang resulta pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilang blood sugar?
3: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
9: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
4: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nay seeing Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
4: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
3: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Correct Sir GP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
3: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain
9: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
14: Ang Visio
9: gamay D3.
14: Apalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adto na ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko og tumad Mighty C. Tulo kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong panandang.
9: Mighty C! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, daw ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin niyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hiskutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Basta gani cold press process. Buti pasabotana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis, Sir JP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na. Sa D3 Bio. Adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson, ang H. pylori bacteria.
16: Bio.
18: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-i-exercise.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
4: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga

0: 4. Problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ro'n akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
3: Check si D3 Bio, aka si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
3: Mo nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala.
4: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
4: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
3: Wala.
4: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
4: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao jud na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
4: question.
3: Efficient.
4: Ang imong D3 na bay ketones?
3: Wala.
4: D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana, jud na ang kinabuhi.
3: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9
2: K5
1: News FM, Gihulungan City.